xol jigen dal ba yeet ba neex neena waye nak dara gennul ci mom ndax njappam tojna wala tojul yeet ba neex kesse kesse kesse du toj japp beke lalu taw yaram dara gennul ci mom lolou njapp mo tojul ke xol rek la nga xamne lalu ben yaram te dara gennul ci mom kon jappum tojul wallahu ta'ala alam mbokumi laaj neena nit ko xamne da am luñ ko jox ne ko boko sango kep ko lay liggey day day wala bok man na sawof ci la koy day mu laaj ba xam ndax bu ko defé bu nit ko ko day mom amna ci dan wala deb lolou ak njabar la jëfëndiko njabar ci bofu mo daganu julit du jëfëndiko njabar te luñ lay wax na la ko sango ku la liggey de lolou njabar la dul mom ak njabar rek mo meuna dabe non te jëfëndiko njabar nak daganu wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne ni imam da ko jité way mom imam da ko gëna bar xeyra dafa am galankor ba bu rukoé balay sigi sax imam man na sujjot ba sigi ja sujjot ba waaw koko de até amna até yu borom xam xoy tuddu bu du ton lol sax way mu am gant ba imam di ruko yegoko ñu tanc la wala dal am nu da ba mënu wono ruko ba imam ruko ba sigi yi wax na bu faccé né man nga fé ruko dawe ko ci sujjo ba bala sigi ci sujjotum ñaarel da ngay dang koy dab bu la leere na nak mënoko kon bayil te fekk ko famne ko defé bu julle ba selmal rakka bobu nga fay ko mo la lañ wax bu fekke dal man na dab iliman bala sigi ci sujjotum ñaarel ba na daf lam wara daf dab ko bu fekke nak ne xajufa na bayyi yoyep te fekk iliman fam nek su ko defé mo andak iliman bu iliman selmele mu xamne amna ci rakka bo xamne amu tuñu ubbu ko kon bo rakka baxut mu dolli benen rakka mu wotu bobu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit ku fasé soxnam bañ tagale ko yal sa tam mo li meuna bolé wat aw fasé day façon la bu fakké né da ko fasé fasé mpayeli né mu su ko fasé ben yon la ko fasé te baat bi bimu ko waxé mel na passé la ci djublu koku fiit idde ya jeexu sa yu ko nexe man na ne ko mala fasé won genn na jeerut ndaw ci di ci and wala mu ci ñak and jeerut laaj ay way juroom wala kenn jeerutit joxe wa dara da koy wax rek mala fasé won genn na waye bu fekke fasé mu facc la nak nga xamne fasé fayle la won idde ya jeex na wala bu ñu koy fasé da nak fasé na la fasé bu facc wala da nekkon yu mel non su baba mom su ko bëggaté day dem ngoro jiwat wax ak ndaw ci ba ndaw ci nongu ay way juram jubu len ñu laaj ko cian mu jexewat cian ñu dem fasat ko lo ma ñaaral bi nga xamne passem payle la waye fayle wu ko ba idda ji jeex day soppale ko nek li ñuy wax baid bi gi def nak mo fasé ko ñetti yoon bu fatte fasé nako ñetti yoon mo xam ñetti yoon da ko fasé na laaj wax ko ben baat jublu ci ñetti yoon wala da ko fasé won takkat ko fasé wat ko xasse fasse fasam ñettel mom so ñew ko dencé té luddu soxna ci da iddaw ba iddam jeex yalla dogal mu sey fenen suñu borom dogal mu tax ci sey boba iddaw wat ba idda jeex subhan nak señ nga dem goro ji wat muy tam wax bu jibo bu la nong wala nga joxa ci ñu fasat ko ñett xed yoy ñu ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi wax neena wa jo xamne mom naibu iliman la waye fami liggey nak da fay jaay sangara xalam jaay ko sangara ndax koku kum jite julliga dana bax koku fasik la bu fakke ne jappur ne sangara dafa dagan ay bu dafa dafa dagan nak koku yefur la ay bu day julli bu kacior nak koku fal ko iliman lañu tere koku wurt nek naay ay bu yalla dogalon nak mu dajje nit fenn te fek man di wut taqut sobe bu la jite julliga baxna waye nak koku mom wori suko fal iliman ndax mu tur way way ko wax nek naibu iliman ndax naib kuñ fal iliman la muy jappalante iliman bu iliman nekul mu jité wala sax bu iliman jité ba yag mu jox ko mu jité kon ko dañ ko tan daf ko iliman ñu mel non mom bu yeen dajé won fenn waxtu jot mu jité la ni bu jilé jël bu fekké ne matal na sarfé ya limu wax daf lepp daf nako jilé ko baxna waye nak koku mom fal ko iliman dañ koy tané wallahu ta'ala alam mbokk ñu laaj neena ndax ku yew 4h jamono ñi nodd na duggu jëk neena ndax man nga julli ñaar akay fajar ay ndax waxtu wo

0: ki yawon man nga julli witer ñaar rakay fajar day waxto moy ginnaw bu fajar tambale te waxto mu wax lolu guddi la ñaar rakay fajar de su ko julli guddi mo waxto ñi nod salatu khair min nomi ci la ñaar rakay fajar waxto doora tam kon dañuy nek ba julli suba jot ñu door ko julli door julli suba amma witer ak safa yi ñi andal yoy nak waxto mu wax ku ko man sax ta mo na ñeexé ko waxto ndax julli lu mu gëna guddi mo ci gën bu dé koy rawati na koy nafilé ci guddu yi mu jëk ba waxtu waw waxna fiyet fajar jotugul rek sax fu jilé baxna bu fajar xasse jot nak mom ko am ngant lañ may mu julli ko fi ko xamné da ko baxo wona julli far bi denti wala am lu ko dal ba yewut bi ñu yow far ñu noddu bu fa xajé may nañ ko mu julli ko julli safa wi tar julli ñaara kay fajar door julli suba ci kaw mu xaj bu fa xajé nak day baye yoyu julli suba ko ñaara kay fajar mu dess ko julli fajar jotu wallahu ta'ala a'lam bokku muy la neena mom buy jappale lek day raxas day natable bi muy raxas raxasum ñaare la wala ñettel di ci sak yoy waaw xam nga raxasub ci ci japp ak sangu mom lim bi ñaarel bi ñette bi dañ ko sopp waye li farata moy mu raxas wam toy su cieur bi toy ci raxas bu ñëk bi farata ji mat koku lañu waxe sopp nay mu ñaarel sopp rek mu ñettel waye bu cieur bi toy gut amu ba ben yoon kon bu fekke yoon mu ñëk bi raxas ko mu toy sopp mat lepp toy leer na legui nak da nga am benen raxas boy dolli bi sik sak ndax bi ñaarel la wala ñettel suba man ko def ndax lu ci nek baxna ndax bu fekke ne ben jall bi ñaarel la bu fekke ñaar jall bi ñettel li ñi téré kay moy ngi sik sak ñettel wala ñentel bo bañ ko dafa gën ndax bañ nga def luñ ci ndax bu dé da ngay sik sak ñettel wala ñentel la bu léré bu fekke ne ñettel la kon ba nga dolli def luñ ci té lolu ñettel ak ñaarel ak ñettel nit ku farata dañ ko sopp rek ci raaf lolu mo ci bata xam kon bu fekke na dal li ci cer yep toy na xep yim wara toy lepp toy na bomb nako bu ñatte bi la ñaarel ak ñettel man nako def re ci sa kare na japp na ñaarel la mot le ko mu ñatt waye bu ron ñatte bi la ñett wala ñent nak bu ko def wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ki da don tak soxna neena diko laaj kam bëgg tak nak ba xam lu xam ci mom te mom xam na ci mom lu bon mu ne ndax da ko wara wax wala waru ko wax waaw ku ñi diisul ci mel non de war nga wax waye nak bul xaste moy bo gisé ci mom dal lu tax nga gis ni bañ ko tak moko ne ko ah koko de bo mané sét keneen mo gën waye nak nangam mané ci mom nangam mané ci mom santul jikko ne ko dal bo mané sét keneen mo gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dataay bi iliman di tok aljuma ci digeenti ñaari khutba yi luy atem dataay bobu luñu sopp la ci julli gi yeen ko islam non la ko daan defé waye ku ko bayyi woné nak du yaq dara ci julli lolou may mazhab imam malik wallahu ta'ala a'lam
1: xam nga jakk deug deug li wara am moy yilif dekk ñoko war def ñi natte dekk bi def ci ay dekkuway ci ay barab yo xamne ngir ay daara yu jangal la ci ay barab yo xamne faju kay la non la wara amé barab yo xamne jamu kay ya ay da nak ñakkal no sok ngi moy tax nit ñi diko aajo duñ ko am ba tax ñukoy sabaw diko def fekke ci kaw yoon la nak ko xamne da def jakk ci kaw yoon te amu ci ndigal ndigal bayiko fu mu wara bayiko ngir sant ko jakk joji dañuy wax ne kon suuf suñu sif def ko ci la xaytana dañuy wax ne lu mel non jakka ju mel non sa russia ki ya suuf suñu sif da wax jakka russia ji kon tej ko day war sa kene kon amu ci digal ni te jakka jakka rek ñew dag ci mel dañu net wax jakkam fa ke ndigal la am na nga xamne ko wara digal ñoko digale ko xay dañuy wax ne amna ci anam yo xamne dana dagan to jakka ngir maslaha su baba nak dañuy wax ne nañ ko ci kaw ñu daf ko feneen fo xamne du lor nit ñi para ba jakk ci dekkon nga xane nit ñi ci lañu doon jamu yalla nga am fu ko sori wut ñu mën leen fa defal jakk bu ba dañ ko mëna tej fekke ne ci kaw ndigal la tegg jakk jo xamne nak fañ ko def wuri defuñ du barab buñ defaron ngir def jakk ci ñak fa def defuñ ko ci ndigal mom tok ko day wa nek wajib day lek war lolu borom xam fi wax xeyna nak yu mel ni di am xamna laaj bi mbokk ñu fay laaj li xew ci dekk bi tax am na ci lo xamne da amon lu ko warona jitu modi ne bayyi nit ci ñuy def loolu ci bofu mu jël legle nak bayyi dara muy mu nefi ba mu japp ne ak njub la japp nu teggu ci yoon la moy juru bo ci bëgge sak taxé mu andi ciow andi wax waye lenul ne dafa am luñ koy doye kon loolu lañu wadi bayyi xel bi ci dess buñuy nat ci dekk bi di bayyi xel nangami kër yu ne japp nañ ne war nañ fa bayyi benn pax bo xamne ngir mu nekk jakkal ñi nga xamne buñu defé nangami kër yu ne war nañ fa bayyi am digeen ngir mu nekk jax war nañ fa bayyi am digeen ngir mu nekk dara loolu bu doon am xeyna yi di am way mëna xew jakk ci kaw mbedd mu mbedd du fu tabax jakk rekk ni kilifay diglé wuñ ko dañ ko war toj fekk ñoko diglé te soxla ko yitt nañ ko tokkal law taala ala waaw mako mu jënd mekanin dem fekk wu man nga ci jaay ak jënd dagal na jënd ci kaw mbind wadi ne li ak sag la wala ak mbuss la wala kess la mu bind ci kaw ne nangam na ci ngir ñu wax ni kess na ko jënd ci kaw mbind momu waye nak sa yu ko dajje fekk ci lu wuté ak loolu sañ na ko delo ci ben mu xaj wala mu la ca manki ñu dox ba nak day melne jaay kat bi li waron ci mom moy kon bimu ñëwé ci am firnde ju saxal ne manki na am lu leer su boba da ko wara delo wala mu ñu xacc ñay ndax day melne sarta bamu satun lañu bind ci ko ne mo ci ne bu ci lolu nekk rek day melne kon nit ki sañ nako delo ci lolu day wuté yi nga xamne kenn mënu ko xam ci dajju wu day melni yi ko doom adama ko defal rek wala sako meuna dajju xol xamne meuna yow xeyna dina jafé ak lolu ñu wax ne ngir bañ dara mang ci mo tax ko bëgg dajji waye lu melni budé am li gën moy ñu diko xol waji ku jëndé nako dajji ci kanam bam xol ne matna mu dor dem lu mo gëna leer amna yo xari mom kenn mënu ko xam té dajji wu té loola doom adama yërm na wu lu melni tay misal ku jëno ab xal sart nak ñor na wala neex na xonko na wala saf na sukur lolu aji jaay ji ak aji jenn ji nekk ya ci yalla ko bindé non koku mom nit ki kenn ko di top muram rek sa boko jëndé xar ko mu neex sa wërse ga boko fekké mu naqari lolu mu sa wërse yi nga xamna ñom mané su ko xamté yaqul ko wala aji jaay yi du ko gandu daf mu né yi nak mané su ko dindi té du yaqku dé la leen ak xar mu né ko xar bop di ko defara yi nak lu metti metti man nga ko dindi ubbi bono pe ko la ko wala nga def ko kon yi mel nonu li gën moy benne yi jiwo ci ne su ci manke ñu delo ko wala bok buñ la ko daye ba nopi dañ ko ubbi ci sa karam go xal ba xam na wala mo gi da am luñ bind ne mo ci ne ci lolu nekku mom sañ nañ ko xaj law taala ala waaw mbok mi jaay nak ak television taal ko mu tak mu leer ko ne mi ngi dox borom yobbu ko gëna ba mu yaq mom lolu musiba mu dal ci aji genn ji la bokkum mom fay ñew nak faaw dama koy xaj xana mu doonoon njaayum xeer te loolu bariwut lu ñu am fi njaayum xeer mooy jënd naa ko de waaye fii ak nàngami fan du ma ci gis te neexuma ma delloo si ko wala su ma ci gisee nàngam delloo si ko ngeen ji borom aji jënd ji jiboo waaye bu dee njaay mu dog mooy li gën a bari fii nga xam ne bi ngeen waxaalee ba noppi rek kenn ku ne njiboo ci wax ci jeex na su boobaa nag sa ala la soo génnoon mu daanu da ngay ñàkk ginnaaw seet nañ ko ci sa kanam ba mu dox nga dem sa kër taal ko mu dox su boobaa nag ci xewati ginaaw bi musiba mu dal sa bopp lay waji gene su boba nak adi jaay ji mom du war ci mom muy mu diko jilat wala muy mu diko ramu sida ci la lañ ko don doye bam ko koy jox bobu na man nako jaayum xeer nak ci lañuy señ lool dal di am ay xiyar ci ñeen waxale ñu ne anaka moy li ñen ñi wax nga xamne garanti nako feek nangam lu ci sik bo dikki ma defrat ko wala bok ma delo la lolé don luñu jubo waay fekké amu ci nak jaay mu dogla mom su ngeen xasse taggo té ba ngay taggo mom gis nga né baxna bi ci sik aji jënd ji moy ñak ndax mo ci bo mu daw jubo law ta'ala alam waaw waaw kilifa gi nga xamné nak wala bok ñi nga xamné dañuy jëfëndiko doole ngir kilifa tek leen fa ak joju ben bu fekké né kilifa gi ñam fa tek ñu fa yayo nek la nga xamné lañ soxla fofa ñoña man nañ ko maté nañ ko ci walla yi tax ñu war fa tan ñoom dajé na ci ñoom mel na kilifa gi fofu daf na lay war daf wat go su bu baye ne kon lu ci xew teyegu ko mom responsabilité ñako def la way yor ñew waye su ko yegge nak war nako safar budé luñuy fo ñu fallu mu fallu len budé luñu wara jël ay matoy mu jël ci matoy amma nak bu fekké ni mom mo tan ñoo xamné loola mënewuñ matuñ ko matuñ loola ci xam xam du ci seeni taxaway wa nak ñoom luñ def dafa melni mom mo leen dimbali ci def ko te wul goor wa nak amna ca responsabilité ci tan ko xamne tanu faaw ñu xol kon ki kilifa gi tan budé ko xamne tanu na la tax ñu soxla ko man nako xeyna mo am leg leg ak doyo dem wala ak jibo dem tax mu def lu mëss def te kilifa gi yegut lola so ba responsabilité ki ko ay bu kilifa yi ne war nako safa té na kilifa war na joxe ndigalit té wut war na ja top di contrôler ndax ñi ngi def wala defu lo ci xane mom yegu kon kako def moko gadu ndax tan na lim wara tan amana bu fekke ne ci mu tan tanul mom responsabilité bu ci am mo jitu won kilifa du té na ke def da na am responsabilité ndax tan ñu ko ñu toy wallahu ta'ala a'lam waaw bokk mi laaj nak ñi nga xamne dañu def pexé ci coran bi ngir liñu wara fay duñ ko fay lolu dëgënu ci l'islam ndax ginnaw xam nga ne li nga lak yow ëpp na mu ëpp li nga fay jël nga alal ñam té lolu rew ko bok li tax mu mata moytu it moy ak la jo xamne boko bëggee delo xam nga ko jëm ndax bu doon ak nit wala diiw ko mom nga ma dem fay diiw wala jéggalu ko mu jëgal da mel lu ñëpp bok nak mom nga jël lor leen ci tax yoy yi mata bayyi xel le la nga dekk lolay ne la ñoom ñi ko yor jubuñ dañuy nax ni ñi kon sañ na ni dañuy fakk li ñi kon sañ lay fakk dedet sacc yi du desu ko fayal sacc bu nit jubu de def lu dul nona baye ko yalla te xamne sacc bu raw la baye bo bëgge ma damay sacc ko nako sacc nak ñaar ñep dañu don ay sacc dañu baye xel bax ne fexé ba def ci lutax li nga xamne boko mom nga jarino xam nga ne feyo luñu ton misal ko xamne xamnañ liñu lak warna tolo jinni waye mu fexé ba bu fay ñaar témer wala ñett témer lay fay na xamne accina jiro ñaar témer ci yi mel non yépp nak nga xamne lu ay pexé ngay def ngir yow do nañ ci wara fay dok fay téléphone ak pro yépp ne kenn du layene ñom ju buñ kon may tam señal bay ju bari Allah ta'ala alaw waaw masala mi jëmon ci li jigen ji amu di gis nga ci la yagoon la ni ci téré yi borom xam xam dañ ci wuté won ndax mom la wala du mom kon lu yag la waye dafa melni xam xam di dox ba melni nak da leungal ñi wax ne du bari et ci ñi jitu won luy firndel lu nuru la amna ci bok na ci diñ xam moy ne mbeureug du upp fukk fa nak juro té dara doju téré yi saxal nañ né bu ñëwé lay lay dana dana juro da dem ñaar fukk dana dem ba wér du moy ci téré kon loolu day gëna dëgëral ci da xam xam saxal won né mbeureug mën ta fukk fana juro kon dara ji gënal lool bu léré kon ay japp né wéré di la té xam xam bo démé lén la koy wax da xam nañ mbeureug fi mu bayiko ak fi mu jaar ba jeex su wa nak ba néway japp né sukkundiko xam xam bobu nga xam né buñ mëna doyo loola japp na su boba kon dereti jangoro la te dereti jangoro nak du tay jigen di jamu yalla du tay mu julli te mu wor xalol xam nañ ko xam nañ ne bu doon gis ba bu mat fana juroom ci ci def day dem sangu ji sambu la jul tam lay wor doon na dara jëndeku ndax day da xam ne li jangoro la kon bu xam xam amé bu leer bu firndel ne li jenn kat du ma rek wéré di la te ñoom bo démé ñu wax la lola man xeyna dañ ko fajj man ko faj yo xane boko defandiko ñu faj mu faju su boba nak dama japp ne kon lolu direct jangoro la ñu faju ko ci jangoro la la gëna japp law ta'ala wa mbok mi laaj nak ngoñ asaka war na ci xam nga ngoñ de tappu men meññat la mbay misal bu dugg buñ baye gerté ba asaka jëf ci meññat ma lañu jëlé asaka suñu worom bu fenn fuñu waxé né xobi yi asaka la ci war yalla lay xobru kon meññen ma buñ ci génné asaka la ci def ñu diko jarño xeyna buñ ko defé marchandise nak ay borom tol bi bay bu tolam ñor mom mu génni asakay gerte ga loolu day dugaale ngooñ mi dugaale na ci biir ci gerte ga la jëy kenn la ñu xam léegi nag waaye su doonee masalan tey moom mu denc ko di ko jaroñoo ba mu yàgg mu jaay ko bu ko jaayee xaalis boobu bu ko dencee bu jaayee saa yu ko jaayee dencaat xaalis ba ginnaaw ba la mu at xaalis boobu asaka da cee wax ngooñ moom mu yàgg yàgg ci loxoom su ko jaayoon xaalis bi xaalis bu bees la ngi doon ñëw ndax asaka loon na mbay ma naka noonu koo xam ne nag day dem di jënd ngooñ di jaayaat moo dem commerçant bu wax ngooñ marchandise la mooy yeneen marchandise yi ni ci bitti ñu yam kooku day bu waxtu asaka jotee day xayma li mu yor ci ngooñ defee ko marchandise bu jaree ñaata lay toll ak li jeen yi mu yor mu boole ko génn asaka maa nag ki bay ba bay mu ñor nii rek buy génn asaka gerte ji moom xamuñ fan fu ñu waxee wala ñu wax ne ngooñ ma dañ koy génnwaale ñu mel daal li nga génn ci gerte gi da yóbbaale ngooñ bi donte nag lu bees am na ba nu mu ko waxee nga xam léeg-léeg sax may mi gànt ba noppi ngooñ mi am njariñ loolu nag rombuñ fu ñu saxalee asaka war na ci génnaanam lulu gi ma wax ni muy si bi neppee marchandise wallahu taala alam. Mbokk mi di wax yàdd wi imaam di yor buy xutba ak mooy luy cosaanam cosaanam mooy yonent bi salallahu alai sallam moo ko daan def imaam malik rahimahullahu taala ci mësam dañoo sopp yor yàdd woowu ndax nee na moo loolu mooy li ñu xam moom la ñu gis moom la ñu dégg te ku jege woon cosaan la la ci madina mën a wara ci di ay xadis rot na ci saxal na yonent bi salaam nekk na di min ba ci min bar di xutba yor aw yàdd di wax yot wala xala wala jaasi te jaasi gi moom dëgërut lool waaye yor aw yot gi moom sax na lu tax ñu ko yor nag am na ñu wax ne da koy soxlaal ba du fo ci ab sikki moo lay demee noonu am na ñu wax loolu waaye daal mën a xew lu ñu santaane la lu ñu sopp la ci masab bi mooy wax yi jumhurul ulama ci loxom nday joor la koy téyee boo defee buy xutba loolu mooy li ñu xam ci loolu donte nag am na ay benn borom xam-xam yi wax leneen waaye liy waxe jumhurul ulama te mooy mazhabu malik moom nga xam ne wuute am warente amu ci mooy sopp nañ ci ilimaan di xutba mu yor aw yàtt wala jaasi wala xala sopp nag la loolu li muy tekki mooy kon ku ko defutoo ni du tee xutba baax na waaye nag ci li mottali imaam ci la bokk ci mazhabu imaam wallahu taala alam.

0: Kabine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Nek Fiki Touba Daru Marnan, Fego Ker Serigne Mbake Abdourahman, Dende Ker Cheikh Mohamedou Fallilou Mbake, Ci Touba Daru Marnan, Xalwi Djuke Ci Talibi, Djem Ci Penchum Daru Marnan, Kabine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Difa Djep Jangoro Jo Xamne, Day Dal Nit Ki Nit Ki Diko Soxale, Mo Xam, Emourid Bi Nebbou Ak Bi Feñ, Bir Buy Joy, Bir Buy Séré, bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Pajum Chosan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Pajum Chosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Pajum Chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Pajum Chosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Pajum Chosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemingo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono ray dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceur yi don bañ dara ji dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: ci Sénégal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wu na ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployer 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployer 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployer 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tande ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Danan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer
2: sa xar
1: valider
2: eh sa jazner
1: valider
2: wa sundugu
1: valider do malaj nak
2: gawema
1: xana si fay ndiegu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagner
2: hein
1: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave yi
2: tabaski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la

0: Yes, mid 2026, yar bu baxa bax bolem. Ni nga xam ñu ngi bayyi xel ci 106.0 wala ñu ngi bayyi xel ci 3w.fm.com. Rew mi ak bitim rew ma ngi leen di contane di leen jaa.
1: Wa ma fari anta jaa.
0: Santa tak gërëm bu baxa bax sunu ñaari waji sa su nekk. Nga ñuy bayyi xel ci 106.0 wala nga ñuy bayyi xel ci 3w.sunfm.com.

0: ci aljane gëna kawé bolem ñi nga xamni ci lolu hôpital yi ñu ñaan suñu borom safara jangor ñi nga xam ñu ngi ci seen lal kasalika di yegu miti yalna yalla safara bolem jangor
1: Allahu
0: Akbar. Allahu Akbar.

ci serigne bamba cheikhul khadim sunu jamba jallay way mom serigne khadim gey bokki nga xam ñu ngi ci daru khulus jamono ji tembe di ñu baye xel ziar bu baax mbolem personnel ben fm 106.0 dore ko sunu dc serigne mortale fa ca dc mang lay contane di le ziar ak mbolem personnel bi yep wax amin amin

dan ñu ñu dem baare serigne sidi mbake ziar fa sama ya jambol ñi nga xam jëmul ji tembe ñoo nga fa di ñu wétali ko di ñu bayyi xey ci 106.0 jere jëf sama ni jey mbake mbolam ñi nga xam ñi ngi fofu baye dam sile ma ngi lay contane bokki nga xam ñu nga ci are serigne fallu jere jëf mère magen dia andak serigne khadim gey daldi doxal ziar mbokki nga xam ni jëmul ji tembe ñoo nga ca ma xeyna ti poto jere jëf afiyete bu mag bi nena ko mangi lay contane bu baax ay ci mbokk yi nga xamni jëmul ji tembe ñu ñuy bayyi xel ci 106.0

0: bax wa deggal lolu ndeysaan
1: tamayra fitoura
0: ay ci mbokk yi nga xam ñu ngi ci arémam jaara jërëjëf suñu yaay ko di seen mu bax mi ma ngi lay contane.

0: a jërëjëf mbokk yi nga xam ne ko ñu ngi fi jërëjëf sama yaay Ndiaye Faye ma ngi koy contane moom itam neen ma gën jaay joxal ma ko mbokk yi nga xam ne ñu ci ara Serigne Fall moo xam ku ma ci man di doon jëmono ji tembe
1: Benno FM
0: acha maniko radio bu mag bangi non mo ngi ci rond point bi xali bi deug ma jëm garage bes ba deug ma jëm elipo acha mbokki elipo nak lako won jere ngeen jëf

ko wor ba resa tole fofu nga xamni moy xumba ak la ko wor ba tiaba ibrahima ngi len di contane ko no khadisa saw nak borom tiess la sama xel nek xam nga man mom moy lolou sama xel mi day sama xel mi day ibrahima ibrahima khadisa mi lay nuyu

0: ibnu serigne bacci ma samba borom gatchi faal deysan
1: wal buhra qaidan
0: ibra ñe ya nga wajjal julig ya ma guma xar de xarisaw xarisaw lo wax ci xar mi comme yaay pulle jeri saw pulle jeri de wala ji mom xana suma amul xar ci man la dess wala
2: en
0: Nisan
1: Al-Muhra Qaidan
0: Nisan Ache kon mingi non ne kon ki nga xamni moy Serigne Khadim Gueye don doxal bege ci mbolam ñi nga xamni ñu ngi ñuy ci benno FM 106.0 ñi nga xamni ñuy baye xel ci 3w.fm.com maniko ba ak
1: 500
0: ko dama ñakum xara tax ma sopp xawuma lan la man da sama señu jaxal barki yonenté bi ay wra ñay acci bay dam ta sopp ne bi xel dem ci mom mu ngi ci sura ma ngi koy contane bokki gede ak lako
1: wax naka bexe ya ram cheikh ibra fall
0: ya wax
1: ni ram cheikh ibra fall
0: acci awasare animateur bu triste bi ci mag bi ci keur gi momitam ñu koy contane diko ziar la joxal mako mbokk yi nga xamni ñu ngi fofu
1: changay
0: bay dam tal sopu ne bi jere jere
1: cheikh modou fall fall cheikh ibra fall
0: joxal mako seigne mohammed tal niki dem ñu ngi won ci conférence bu am solo bobu le ndaysan ma ngi lañ ci contane bu baaxa baaxa
1: ma sa am tabal karam mam cheikh modou fall fall ay jumi daan nga da joxe cheikh ibra fall
0: bay dam xam nga ma ngi sa ginaaw tay dama xaw sa damay jëm ni rek lay khadisa mo daw nak tay dama bëggo ñew rek teyel ko technique mu daal di doxal way xam nga tay ndaysan
1: kër jëg tay la fal
0: mom de na wal soxna khadija soxna khadija neena ma fal yaram ndaysan ben khadila am fayla
1: lañ ko may ba julli wacc wa keureum ba du ci del waju
0: fal yaram ni ngay def neex na way acce kon soppe mam se ibrahima fal khadija yow la han
1: bu
0: de yow rek sani ma message ci ko ma xam yow
1: fal cheikh ma fal jaraw la
0: ko suma de jakarlo sa lonat yoy non ñu tok fi jakarlo han mu reew bu tar ci gëna neex
1: fal
0: acce ndaysan ni ngi non soxal and ak yeen
1: yaram sa khibra fal
0: ndaysan ya wax ni acca partager len live bi ñu doxal jere jëf khadisa borom ties la la yow togal di nan mew rek tuntu wo ci xarmi me yalla bax
1: borom ci sangay kor jëk baay yalla fal
0: waaw waaw
1: cheikh modou fall fall man cheikh ndigal fall
0: ndigal bi
1: man cheikh ndigal fall la ram sa ibra fall am ngi dëram fall
0: waaw waaw
1: am ngeen ñëram
0: waaw waaw
1: fa ci dëram fall di ngeen ñëram
0: ndigal
1: tabal karam man cheikh modou fall fall ak di daan nga da jex
0: lay neysan
2: Allah haji fal mbak bi
3: sunu waja
4: Mamsa,
2: haji fal mbak
0: ate ko mi nonu bay dam tal nga joxal mako madam tal soxna mam jaar
2: borom
0: sepia
2: soxna
0: mam jaar yi mo machallah sup rek ñuma ci def
2: sa bay cheikh bo fa indi ni
0: ilen am de dol na la confirmer bo feware rek jir ngay dem ay hopital ak yoy barki yalla dalay sona
2: soro bu ne nan nam
0: deggal lolo
2: ñu sa bay cheikh bo fa indi ni jaar am cheikh bo
4: fa indi ni
0: Ibrahim Ndiaye wo deug ah lolo am de
2: Cheikh Ndiaye
0: Ndeysan
2: ngam di ma cha ngay ko deug
0: hayna
2: la fal am Cheikh Mamadou Fall Fall
0: wallahi Ndeysan
2: ni nga mel
0: la Cheikh Ndeysan dal neena mala ko wax
2: kon ga cha ngay
0: ta ñu man nek se
2: yo kan nga li fi ne won
0: sultas yo ñoma ci doy kenn ñom barki yeneete bi ah wa wali
2: xam sa doxin dal la na won
0: bo so je wala nga feewar suru ngay jeewal hopital de dem di sété ay ñom madam
2: ci sali wala tamilu
0: madam jay sona tour wa ak koy contane mi ci mbusso bi ndaysan
2: makke da nga fa ko
0: seen bu mag bobu neena ko kenn di yoyé tom dire jeuf ndaysan serigne fallou lay mi ci mbur
2: yep gëlam bu mu me ya ju taxaw na tom
0: dama yalla na yalla barkel fall yaram dire jeuf fallou lay
2: ara sa mag man ko serigne bi yow la tek ci
0: sun ay wax ni sa joxel mu bu jokkami kon
2: lay jëfala
0: kum ko dag ma rar top fofu ay yalla ba

Ndaysan jerejeuf mbokk yi nga xamni kon ñu ngi ci massa ñetti potok la ko war yeen ñep ma ngi leen ci bégal bu baax way acca kon salim baake ba ba jumit ijeul acca soppé khadisa ba borom

0: atu Mohamed Tall jerejeuf dang koy contane diko begge bu baxa wa dana la sa video yi nak mi ngi ci yoon wax yi anko jerejeuf ndax bay la mbugo xole xamna danaka seen ko
1: ni ngam bu zeex salim ba
0: begge lolu
1: serigne bu mag bi ci jumaa
0: yalla na ma yalla samal yalla na ma la yalla samal amine way ndeysan khadisa ya wax li wala sisse wadjal de ngi xol ba xamna bernel
1: mu
0: sama elage da dege dama ko yobbu sama jangé bi passé bernel ko ba sa way salit
1: defal mi salo
0: dama xeyate sax da jël ñaar yeen dikki
1: yalla
0: auto bepp bi ni ñew

0: ni jamono ji tembe bu waxtu wi tembe xel ci ñom lay dem ñi nga xam ñu nga ci yoonu makatalu karama ndaysan ñi sa ag nan
1: ma be ci at bu jabay ne way
0: kadisa xam nga li nak doyna war
1: makale
0: nek ci isje bi di ya ba gëna xam
1: bëgg la
0: señ ma met
1: lay ma di bëgg na abi balay
0: Je suis un peu plus de temps. Bokk yi nga xam ñu ñuy baye xel jëmul ji ci daral yi bokk yi nga xam ñu ñuy baye xel ci Marseille aussi ñoom itam kenn du ñoom Marseille asalam siyaleen bu baax xel dem ci Alla Diagne sang koy contane bu baax ñoom itam nga yëm sama Marseille ba ñoom itam kenn du ñoom Marseille monument grand yo ak ci Serigne Fallu taw ndaysan ma nga fa tey bu mag bi waye grand yo Marseille bu mag bo aussi ñoom itam tey ri kenn du ñoom mono jitembe xam ngay xel yi day dem ci ñoom ndax lu bax ñoko dag ñaw ko Ibrahima Ndiaye ci ndar jamono jitembe

0: ko serigne mohammed ta sama dom jam mané ko contané na ko bu baax momitam ziar ko
1: bu jabay
0: bolam ñi nga xam ñi fofu ci zurak la ko wër japp gédé ñi di dibé gé
1: ay way ñi non
0: soxna ndey fall mi fofu sama jarba dama ko faté ben yoon jërëjëf soxna ndey fall mi ci mbusobe
1: yalla rek
0: dem ci seigne xana mam say
1: jox

ba tégal li nga xamni moy 44 minutes yi ci diwanu ndossam bo ba ci keur bay lay ci dirbel ndossam sa dem ci sunu mag ja soxna ne koy fa bolem ñi nga xamni jëmoy ji ñu ngi fofu di ñu baye xel keur yi li ndossam fofu la ne keur sey xal nga ko wër ma nga ci jur

0: allemand
1: ci 88 ngeen di ané ñun 628 1902 modi bu mu joko bi 88 la 628 1902 dëgg jox ciar ko bu baax ñaanal ko jamm sa su nek walaay lay ci ay te mbokk yi nga xamni kon ndaysan ñu mi taw ñu baye xel ci isim bentali la ko yëru jëre jëf serigne morfa dalim ci mbokk peon jëre jëf serigne morta la faal mi tammi fofu ñu koy contane bu baax wa sey dog la ko yor ba ñaari teli grand dakar ziar leen bu baax wa

xel mané ko jëre jëf joxal mako mbokki castor derkel kon dem ci borom jurul ko ti wala bok borom jurul boutique man koy contane bu bax wa soxna sonu fatou fay mi fofu ci derkel ase mor mo dege mbokki nga xam ni nga ci dogal fal japp taw fal mag ni ci begel bu bax wa ate ginaaw ki nga xamni moy Mustapha Mbaye damay seti Mohamed Aladjom momitam wayna lu am solo ñu seti ko begal ci soppi xarit yi dekk ndoy kasalika andi jammuy neena leen yeen ñu fi taxatok xam leen yeen ko mom ate mi ngi nonu Mohamed Aladjom la di seti la tamay seti Sadi bu Sambu dal di koy jox mbollem xarit yi dekk ndoy kasalika andi jammuy ndax dal neena leen jëmul ji tembe

0: ci mu nekkon mu Mohamed Allah Diop jamono ji tembe ñi nga xamni kon ñu ñi baye xel 88 628 1902 ñu doxal and ak yeen
1: xam ci mom damay gënal na xam la ëpp ci mom man li ma ci xam bu yoko ma duma soli sa gardi wër
2: man li ma ci xam bu yoko ma duma soli sa
1: sin bamba mi xam ci mom damay gënal na xam
0: ye pam bu ba daari gis na la xam ko me sa nga xam mo jankal
2: man li ma ci xam bu yoko
0: sama xarit bi sama na
1: bamba mi

0: ñaar jonne côté gal 2 minutes diwanu alam da japp touba ndiaré daru saw chawé adim saw joxal mako madam saw ko kay sonna fam isa ay adi saw ndaysan barki yenente bi li dafa neex ma sha Allah jere jeuf xaban fall ñu koy contane itam deggal ma li ñu dem ci yirim mu yirim doxal Allah jo baye Muhammad Allah jo mi ngi don deg sank maniko waaw da nga man rek baye wo ko xale waaw abi ya ngay doxal ci teyir ba machine ba ko jaxase muy jaxaso teeri nak barki yalla da ngeen fi de yo xel avance rek avance mi mom ne deug rek dina ya rasulillah
1: dina sam
0: cheikh fay kero dama def fek ko
2: amana ya rasulillah
0: na ma da nga liw maniko cheikh ko du li nga jëla bari no ci door ya do na mëna engagé dé té di classe avié duñu délé avancé Ibrahim Ndia akem bu sey bëgg la ko wër fa jëm lu jittembe 21h mom fa jot ba tégal 3 minutes yi xel dem ci Cheikh Fay Koutir ak mbolam ñi nga xamé ay téer lan fofu ndaysan nga ci mixeur bi mom Baye Youssouf bëggé ko ziar ko bu baax way dem ci soxna nday jëm mu tam ndey sa ñuko faté ben yoon nga ci pharmacie ba mang koy bëggé diko contané mum pap dembalo diko contané sa professeur Mama Del Fadel bu mag bi am face hôpital nga xamni mo nekk ci mbusso bi diko joxal mako soxna bato madame Ndiaye mang ko ci bëggal bolam ñi nga xamni fo jëmani ji tembe japp ara taxé ak la ko wax ale matu jëre

sama xarit bu yagg bi neena ko lu yagg deug la xam nga andub daw ba ren rek ndaysan teul rek gor dafa am waye ba nga jappé ba légui awaja bayiwo ben yoon yal na sa jamm yaa dal dama lay ñaan rek suñu borom defal la ci daadi lay xeexlo xam nga aduna mom ci da gawlo way yal na la xeexlo way

0: at wala ñenti at ferme da dara ñaawul wallahi ndaysa na ko lo moy andub gor kon yalla sa jamu yag awo jax ndaysa kara nak neena ma xana bu may sey bu dag may topi maniko atto topi baye ma fi rek may rusali rangoñ xamna dina met ci man may yalla baxna barki yalla
1: mina sa may xoto rabani
0: par info nga wetal ma
1: waxto wa sa inu am wali mi jubla dil layl wa la yali yirim may sa xari ma daw
0: ngewon ndeysa
1: fexir moy buma
0: xam nga aduna nit dina la japp da bu genné wala bok ndeysan nek jigen

0: Tanyana jam samara ki bopuji nana ko kendo yo ci ma ko degge bu sa joxal moko sa seri bobu sa doomu nday ga tan dem ci soxna ndjay soxna ndjay nak mak mom yer bu metti ding ko deg lak sa jeeg bobu mangay way mom yirim acca ko ñu séti ki nga xam moy sadi bu sam jox ko mbolam auditeur yi jëmuna ji ginaaw bu
1: domi cheikh na jangé

ki nekkon Sadibou Samba legi ma sha Allah don way yonenti mi sunu gën gimbindef neena len jamono ji tembe ujaaji ñi nga ca makatal mukarama xam nga ni motax ñuy and ak yeen di len begal waye goor juum momitam ndaysan way na ci lu am solo acca mi ngi